0: Dia waguo no
1: enua na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa Dia waguo no
1: enua na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
2: afedia sumpa no trendio sumpa is trending and trending and trending trendy pa pa pa pa pa pa pa edi no kwa pa pa pa pa pa pa pa enti ya declare say sumpa